bit e yan ge sat khane kis ko da le sa bit khane kis ta sa aniki bit ach ko a de et khona le ko ba khos ni zi ko to ayun chon se le ko jo e ya din le thon cho hal chine ki pa hal chin ko jo e di tho bi ge je che da s le ni ki e bi ge e ya khone ya to le sa a kho khalet e ko Ajanachi Kodish Lisa Jensen, D. A. Yan Lake at a Kuya Yaji Zita, Jota Ajit Lank Eko E at a Corbinina.

mo eya hot e danigo ajit eya ya dahad nego te la to ako e shi dit a yane dahan is tango hot o e eya aje a ti shi to khyu to eya chin ko la ako e shi eya ti a tro hot e danigo aje eya ya dahad nego te la to e hot ego eya ti aje stop ne ve dahan ne git e